Mwen akouraje tout radio ak rezo sosyo. Tan pri, ede m fè témoignage sa rive nan zorey lòt yo. Pou m fè yo konnen, jan y ap soufri jodi a, se pa sa k pou al determine sa yo dweye nan sosyete a.